0: Every step you take matters. If your shoes don't provide the right support, you're not walking at your best. Johnston's Shoes have been expertly fitting shoes for generations that offer the comfort and arch support you need. From casual to athletic, they have the best brands like Clouds, Cabello and Taos. And for plantar fasciitis sufferers, Archline Inner Soles and Shoes can help relieve the symptoms. Our sponsor, Johnston's Shoes. Located at Maitland, Singleton or Bateau Bay.
1: Perfect time to break in. People are away on holidays. You got the bag, crowbar?
2: Go around back. This won't budge.
1: Let me try.
2: What is this? Must be marine grade stainless steel.
1: Ah, oh, forget about it. Pomito security screen. No chance.
2: Pomito are way too strong. They're on sale. The whole neighbourhood probably has them.
1: Everyone must know that jingle.
3: Google Pamido. Let's go, Pomito.
4: Our sponsor.
5: Are you a charity, sporting group, community group or not-for-profit organisation?
4: The group gets together every Tuesday and every second Sunday with the first
6: Redhead
4: race.
6: Redhead Public School will be down there. Sausages will be
7: at 10 o'clock through till 2 on the Sunday. Plenty of displays on.
5: You need the 2NURFM Community Events Calendar. If you're looking for somewhere to go or something to do, head to the Community Events Calendar at 2NURFM.com.au.
8: You kain malusia for me mama fos fainga na fi ki mai de pona po ali live on a laptop yan de president Zelensky o lo yefa mo mo o lo fa do ai de fo fo ane o se oso po inga tele Rusia fa do ai de CNN from tanga mai sweet to no ki o ta wai o missiles ma drones na fa nga ne Rusia de pona po ya Ukraine fa da nga nai ni si o fa lo ai nga e to tasis tanga tanga mari wai ma de sidia de to se fu ro ma noa. Rofatinunga nga na bea ino fanga bu fane nga ina i fane, ma wo fau tuina Zelensky o na tangata ya matua i fa e tete, o na wo faisi debo o na ta pena Putin ma Lucia i se oso fa ingatele ya Ukraine. O ananafi na fai aise fa mtaranga Putin i sana fa taranoanga na yata waide ya yo meu wailonga i os fa inga Ukraine ya Lucia, au lea la wato e tariane, ma olo taria seisi ripoti na tamaira nei mta upo. O se tamo fainga e fasioti se tasi wa fwai se su e suenga i Monaco ma Farani, lefa mai leo leo e toru tangata na maana nukwa i dea songa fua ina ua pase pomu i se tasi o fale i se a ai maumea i lei tūleo le larolangi. O fai doa le ngayo inga na tamo fai ai e fasioti se li i Ukraine e fa mai leo potele CNN o le tangata fai pisi nisi o Vadim Yermolayev wa anga i ese marea tunu ma sa ia faafitialo na sitiseni i Ukraine i le rua fese furuiba. Ze pepo fam teranga mede ofisor vai pa for Ukraine, o ta wai ure to toru lo manu nu ere nei faram lave, o ni suyo se a inga e tupunga mai Ukraine. Sa unore lo iolo fia ngai mara mata upule nei o Stephanie Dibault, na an wane se tangata ele o ilo po oai, tu ule pomu ile fale le na afia, au le itaina le iwa ile po le songa fua, o le to toru la wali putia na afia, na fa ava vertu le farema i farani. Ede o ilo aile temine ipo le atonu le mafua anga o le atau mofainga, e fa au o le oti, ilia tangata Ukraine. Ii ni tia wa faa mawina le malo serebevela ilia tunu ui le teminei ma uwa matua ya fai nai mea toto e meise fato anga. O le ba aitawa intia na ola atu fai doa se ripote le BBC e titi lava se tulanga o timunga le ayai le tunu umore maasina le neyo yunai. Faa maumaunga le malo wa inoai wa mahe atoto ina la awa le tau bevela peita ila uwa mahuwa inisi fo ilipoti uwa fai titia le laisa. O loo sau mai te tonu o lea tenu. O le to tele lau fai faa toanga e faa moe tele i timunga mo alatu toanga. Ma a fai e fai titia timunga o le a tele se a fianga. E le ngate le ele e faa pena fo i o loa au natu i fafo e peila mo lea laisa. O le faa mtelanga mai tangata fai faa toanga intia. E le ono fua iai le teminei a wala a matata pena. Ina ne iai nisi a fianga onga onga e a fiai o na owinga o le tau. Le Pasifika o atumotu na iti le Pasifika I isi olo o mamafa ia ia afianga o fesosoani tu ina ia I mole fao nga aina lea ua liipotia le Radio New Zealand o le OECD la antau te mata I tu ina fesosoani ia o ODA po Overseas Development Assistance mo atumotu le Pasifika o lato ufa inua e ono te simareiba pasene ua fa ititi ai ia fesosoani I le tausanga nei. Ise ripoti wa faa inoa ayo le ODA au pito mawalano lea ua mawa ya tumotu taru maile lua afe sefuru marefaa. Fa maia maafua maile faa titi o fesosoani mai atunu utitele maile atu Europa faa peafoi ma Amerika. O ni usila ma Australia olo utu maupea la paketi mole neite usanga ma Australia oitu lelei. Mal tala mulu mulu New Zealand sa amata mai na le tasi le pona fati noi fa fia fia o tu manga no i Hutt Valley au le wa vene ma sa tasi o fa ma tu nga tele le Pasifika ma tu manga fa maoli ta wa le tio fa ma malo New Zealand o le rua fa se fulu rua na amata ile nei tau mwhai ngai le faya onga mai Korau Nui School o luana le uruai ma fa ingwai na o le Hutt Fest amata ina ina ia maua e tangata talabou se hawa noa e fa soa ia la tu wanga nuu e au noa mani fainga fa tau wanga. O le teminei ua faitau se lau alo ma whanau mai kulupu e valu sa furufitu ua faa ua wina le neita o mwhainga. O le tau tero ila atou e manatu o se awano re reidea e fesota iai ma koneti maisi i le anganu u ma faa soa tau le soifuanga. Sa unua le faa tonu le festival o vaito eleni o le faa moemoe ia fia fia ma awai ila atou uma le neita o mwhainga ma o latou tau fi mau pea ma faa taua i tū ma anganu. E di maasa ua faa tonu waile Hutt Fest e peifo una iai le neita usanga o le aso le faa ringa murimuri moa o ngalo o fia le porkalame tau sanga le neilua a fedua sifumane ono. Tala nare beit.
9: O Miriam Pomare ma tatou talafou ma ile Pasifika ma le lalo langi. Ia. O tala nā le tatou o le au aunanga le Radio Samoa mo le lalo langi atoa e le engata le Pasifika i au sia tunu umamau ai o la o umaua le tala mai Samoa ai o se whamatalanga nisi o le au leu fai o le au tustala ia e mai se volpol kalamele atau taia na umaua le tala ia atau no sila fia nisi. Lea mafu angana maliwa ia si leo leo fo ilea ole malu ole malo lea suafa ya peni amina. Lele ile vatu lo na maliu pe ole fai unga ole tausanga watea. Pole amatanga ole tausanga nei na maliwa si si ali ileo leo lea le sunga le malu ole malo. Ia ale wa mbawa ne le fama talanga ese le matautia ome ole otutupu ne. Wa lamatiai ia so ifua o. Tanga ta fai ngā luenga. A fai e te wha maoni. Ia e vave ana uma. A vave ana wha umatia lo. Ia lo soifua. Ia a fai a ileti o a fo ila corrupt leo leo. O na wafifefe ia leo leo leo ile maliu ma leoti. A wa si, o si tamalea si leo leo leo penya amina leo na maliu. O le wha amtalanga wha apea. O lo o yaile muli mau tutu. O lo o isamua. A la he ele ufa ailoa maialo na swafa. Ai fa mai na tala noa le lei mapeni a amina ili po. Ai ao maliu le sunga le leo leo. Ia alfa mtalanga la fa apea. Ai na tala noa. Ia fa apea tulo leo o peni a amina ili ali ili ana le moli mau. E ole matua mata utia ole melela ia ia ia saa mua ili aso atai ao. Ole amau te saa uni atai ao. Mata ute o ai e sai sai mai ia le. E loka mai le pale mia ole malo. Ia le taimi tonu ana sa pale mia ele a fionga ia fia me sa ufa apito. Ai fai mai le famtalanga le sunga ia peni amina ile moli maulia. Lea ia ufa alilo isa amua ele ufa ilo a melon suaf. Fai mai. La e nofo ma faa maunga uma ma faa mtalanga le moli mau ale ile la tala noanga ma le sunga peni amina. Ia fai mai le faa mtalanga peni amina. O tae au lea faa pia mātou te o wai male warrant of arrest. E arrest mai ai ia. Tu sae e loka mai ai. Le pale mia o le malo lea fionga ia fia me. Ona ua maua ia faa mau maunga. Ua maua ia le tele o faa mau ninga. O evidences a maua. O ia lava na fasiotia ia le si ol matua vo ilele na maliu sa amoe. Sua faya sinava iana. Ai tu wa ia pali i sia. Lena ave le fali pui pui si nga fo i a tamafa na wole atunu. Ia ona uwa mali uwa si nga vayana. Ia ae umae ulele ola. Wafo ilanga ele o ia. A o orfia mele tuwa ia le mele. Afa maila ia. Fama talanga mai sa mo ya peni amina. Ile moli maule antala non peni amina. Ile po ae au mali u peni amina. Mai o yai fa amao ninga o mea uma fa amao niai fa amatalanga o ata o mea uma pu ele telefoni wa maua telefoni maua le ata o maua mea uma yena na lato sa ilia e fa amao niai o le afionga le sa fa apito po fia me o ia sa fasiotia sina vayana ia ona sa unile a ia e fa mai na tau nu o tu tai au ia leo leo le ti ma peni a mina e loka mai ia e watu o tu umai le minister o leo leo le sunga ya fa walo ya male komisina o leo leo le oifo olongo itino au apa au watu umaile tusi fa mai le tusi e fa imai e ave esepen ya mina male male male afu male investigation le a ave ese male su engalia ai loka mai la au ia o ina tonu ale na va il fonga va ale na ale na malepe fa inga malo al fast ona o anga sala ne ia o le lava la fa tali tali ele moli maulia se i fa i lava por fe fa i ai se i o te lo po fe fe a tonu ele o saunga le mu se i ese taimi pole ase ngai o inga o le a fa i ele fa inga malo al fast ia ona to a ali ali mai lo le o le moli maulia le e fa a ele o failo mai a life pe lai lafi ah se ia ile se tsai mi sa ngale mu le nga la fo ye mata ali a fo le va nga al va nga le a fa wa lo ma fia me ma ma lungo utino va nga le le ma fu ai me u mane o le matsoa matsa uti se pe o pe se ti fa nga fa nga o le matsoa tsoa pe o ti o tsa ti fa nga ya tsa to ma lo tsai mi le

Ya ole esel nasa langina le sunga ya petiki ole ole va foita to tilo to fa ole to fo fonga ma ya petiki ya pe ole na ona pese fo na le na na tusia ya o au alu le ami ya le la fo mai ya na la o sum ana ya yo fa tunga fo ya si alo le tunu Ya emoli atso fa angol tato le tiopol tato fa salam mo sio tato nu ne ta mama tina mas tu fa pelelo lo sa mo ni kas o fa fonga mai sunga fa fa nga nga mafale tua I fa tsa faita ula nga fia o tsa po ya sio tato nu ne le sunga le presteno le kale sia katoliko le sunga kolo matapula mal fa tua le fionga ya lu nga lau akene se kolo fa tua ya sarai matoka malino fo alo le fionga ya tu inga malama le faletua ya la mepa, faletua ya sili ya faitufi, la fionga ya feilo ivao lari taufua, la fionga naitu putalama le faletua ya meli pautai, sunga tusa seupule, la fionga tangaloa Wilson, la fionga seumantafa ma le faletua ya ana, la fionga ya pulotu tapaleao, la fionga le faletua ya ulubawa unei, la fionga tole afoa ma le faletua ya sisi tole afoa, Faltua malolo manu malo te wila leota, le fionga faltua ya li itasi faafete, tina ya laulala si ulai, moe toto se upule, maasina ale, futalainga ya taatiti tui mawalunga male tausi ya anufe, tausi ya sifea le malama, alofa elika, le fionga taulamango ila alio, fionga sufia noiso e, le fionga falefata le sina taape, futalainga wapa au Ernest, faltua ya uile... Fetalainga ya valuniu Elisabetta siulai. Mai se fole tina ya se nara asomua. Elia male tausala ya lili asava inaya. Lea fionga ya asava inaya Yosefa. Ma Ricky Brown. Ia manisi wa misi ya teau. Ai olo o mafuta mai le neya fiafi vai o Samoa. Taimi ale neya solai. Tangata matatua yo tafafau Samoa. Taimi ole malulu. Ai awane I maua maa afia I. I ma iye ngase ngase o le malulu, e ele fulu o le pu e ya le maa lili. O tu ai ngatu ulanga fa apena, ye o le tale. O tu ai ngase ngase na e mawai pe a, pe a o maye ya tau nga malulu. Al tai mitonu ane, ta tau ntato wo e Samoa, e tato te lalafia I Samoa le vevela. Ai tato le maa lili inei, ya fo I mai fo ila ia le ua vevela inei. Ia maana ya wau tato wai, ya tau tato maa sani I le vevela wau tato Samoa. Tato na tato tau so I fua I fua, ma uola I fua. I le vevela, ia le la a maa lulu lo. Tai mitonu ane tau te oi Samoa, tau te no fua I sei. Sei uma le maa lulu Australia. Ia tau fo I mai fo I le a tato mafuta to ine ya maso I fua o to so I fua I to no ne ya tunu ya a o fo I malulu ya fo I Samoa la vole tunu e e malo si ai ma na ya le e ma na ya e, Samoa ya me se fo na tele vai e vai o fa na tu re ma fa yo no so so ani I lo so I fua malulu ina so se to ai nga se nga se te mawai e ave ese la vai vai o lo mo vai avo ka le vai yesi tele tu ai nga vai e wa ba san ye ta to le ngan ta to lo mai ai ta o nga vai la na ma na ye ta tsam ta to wo sa mo ta to te ma lo lo si ai ave ese u ma inu ya vai na a a va pe ta ma fa vai na la e fa atau isa mo ba mo foi le lau ele tau fa atau fo pe a e pe a mo wi tau fa nu a e ma faina ele I fo le a le ano ia ole fiu ia to lia ele ti pol wa o tu o ti pol ia ma a la ole a voka ole si vai o me a uma na le ma ole si si o mang e a unga e fa yei vai e malo lo si o tatou tino wa olumena tatou maasani mai e o ia mai o tatou mawai inei e wa atili ai fuala au e au mai fo mai tatou te fe inu ai ma tatou atili ana tatou mamai ma vavena tatou o vavena tatou o ile nu ufo ile ele o tau sini o uma ele au kerisiano ia au tele fialu a tai mitonu ane tatou te o ai tatou nofo I Samo ma inu le vai yesi I am malo fa fong fong mai malo leva malo on sai o mai fo tsai me fam tsai tsa tso por kala mo ne fiafi fa mo fam le ina la fa sa ngol ne po
I le whaafonga mai a tātou tala mai Samoa, musika. I a aso atu vai mālulo whinangalo pe a whai ue ese ngana o sala. Ma le tau ta māli i lau whaafonga mai la whan inu ule ai nā awai poto lava le tautai. A e sela nā tu yama. A e manuia lava lalo atu tiutam whaiva o ngālu e levai aso fōu. Wha pe fōi nā yalo ma whāna ule whenga i e mālo longa wā onga. I a e mōre taimi nei, i a manu te leina fōfuanga levai aso fōu. Manuia lau wha asau sau ngā nea fiafi. Sa eo tātou tue whei loa i lea fōi vai aso. I lea lofa ma leanga le leo le tātou tapa au le langi. Ae wha so I fua ina loa mole nei a fiafi. And that ends our Samoan presentation for tonight. Hope you enjoyed our music and news from Samoa. But do join me again next week for more at the same time on 2NURFM 103.7. But until then, this is Juanita Prasal Loli and Juanita Maunga Loli saying to wha so I fua.